0: re. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa.
1: Ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Ni da ni pa ma pa ga ma.
1: Ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Vasco di ga ma, Rusa me ga ma.
1: Ta tin tin na, ta tin tin na, ta tin tin na, ta tin tin na, ta tin tin na, ta tin tin na,
0: ta tin tin na, ta tin tin na, ta tin tin na.